0: Magandang umaga mga kababayan. Welcome sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras po natin ay alas 12 minutes after 11 AM. At kami po'y bumabate sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig at nakapanood at nanonood dito po sa ating live video. Live streaming po tayo sa Radio Pinoy Calgary FB page, sa ating Pinoy TV YouTube channel, sa ating TikTok channel ng Pinoy Radio Pinoy TV Calgary, at sa ating Pinoy TV Special FB page. In the meantime, bago po tayo mag-umpisa, ito po ay basahin muna natin ang salita hangon sa Biblia, sa Ebanghelyo ni Mateo chapter 7 verse 13 to 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lamang ang nakasusumpong niyon. Magandang umaga po sa inyong lahat, at samahan niyo po ako mula alas 11 hanggang alauna. At ang ating friendly reminder parati, bago tayo mag-umpisa, tayo po ay magsimba dahil ngayon po ay araw ng Sunday. So sa Sunday po, diyan po tayo nananalangin, at araw-araw naman dapat tayo nananalangin. Pero every Sunday po, bilang Kristiyano, tayo po ay magsimba. Tayo po ay manalangin, ipagbunyi natin ang pag-ibig ng Diyos na ibinibigay po sa atin sa araw-araw, sa ating pamilya, sa ating buhay, at sa ating mga kapatid. So, ngayon po ay Sunday, magsimba po tayo. Kung sa umaga hindi po kayo nakarating, ano? Pwede po kayong magsimba sa tanghali. Sa tanghali po, pwede po kayong magsimba. So, mga kaibigan, ito po muna ang ating mga mahal na tagapagtangkilik. At ayan, meron na tayo galing sa siya. Wow, andi dito pala ang ating kaibigan, si Rio Rayo ng Shangri-La, Siyang Property. So mamaya po, kausapin natin siya. In the meantime, ito po muna ang ating mga mahal na tagapagtangkilik. Magandang umaga sa iyo, Rio Rayo ng Siyang Properties.
1: Good morning everybody.
0: Ayan. So nasan ka ngayon?
1: Nandito ako ngayon sa Pilipinas. Ayan.
0: Nasa Pilipinas. Okay. Anong oras na sa Pilipinas?

0: at Health ABHI, Alberta Health Institute, ang ating Wells, ASAP Window Wells, Smash Mobile Remittance, si Jackie Arcega, maraming salamat kay Jackie Arcega, ang Healing Touch, ang ating Fuji Ramen, ang Rolly Mee Bakery, at ang ating tinatawag na Pink Rubies Photography. So maraming po salamat sa ating Smiles Mobile Remittance, ang Calgary, City of Calgary, at ang Phil Canadian Broadcaster Society. At sa lahat ng ating mga media, siyempre nandyan yung Friday Primetime, Magandang Gabi Calgary, Red FM, Radio Pinoy, Pinoy TV, palalabas po ang lahat ng mga makakarating dito. Kung sakali pong ma-interview natin, ang tama sa oras tayo, so i-interviewin po natin yung lahat ng mga taong naririto. In the meantime, ang oras natin ay 22 minutes after 11 a.m. So pakinggan muna natin itong ating isang mahal na tagapagtangkilik, tapos kausapin natin siya. Nasa Pilipinas po siya ngayon, mga kaibigan, at tayo po'y nagpapasalamat dahil sa oras ay kakaiba ang oras doon, madaling araw, pero ganun pa man ay pinilit po niya na makausap natin siya on air at saka live streaming dito sa ating Radio Pinoy. Pakinggan natin.
1: Invest back in the Philippines with Shang Properties. Premium residences, trusted quality, and opportunities for investment, future home or retirement. Don't just dream of coming home. Invest in your future today. Call Rio Rayo, Shang Properties International Sales Group, 587-500-9302.
2: Bubuhat, Angelo Garcia po ng Straight Line Kia. Gahanap ka ba ng brand new or pre-owned na sasakyan? Halika, tulungan kita.
3: Namamahalan ka ba sa presyo ng gas? Nagaharap ng EV vehicles? Meron kami. This is EV6. Walang makina? Walang gasolina? Depend sa lahat. Naghahanap ka ba ng sasakyan pang pamilya? 8-seater? Andito na, ang Kia Firehouse.

0: Sarolimi, the best lechon in town.
1: Sarolimi, natural ang sarap kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number, 590-0099. Open from Wednesday to Sunday, 11 a.m. to 8 p.m. Tumawag sa 590-0099. Rolling ang naglilingkod sa Filipino community.
2: Alright mga kaibigan, ang oras natin ay, alas 12 na pala, pero bago yan, papasalamat muna tayo sa mga nanonood sa atin. We have 58 live viewers. Happy blessed Sunday everyone. Salute and mabuhay Radio Pinoy Calgary 94.7 FM and shalom. At sa ating isa pang kaibigan, blessed Sunday everyone, si Test Padua, makita-kita po tayo sa ating... sa ating Filipino Ka Ba movie. Yan po ay gaganapin September 25 dito sa Confluence.

0: Ay, nakakapagod talagang kumayod Monday to Friday. Buti na lang sobrang lakas ng turbocharged engine ng Toyota Tacoma. Para pagdating ng weekend, game on! Get in and go right now sa Toyota. Lease a 2026 Tacoma 4x4 Double Cab SR5 from 110 weekly for 60 months at 5.79% APR with $79.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today. If commuting is your sport, panahon nang mag-level up ng strategy. Dahil kung meron kang Toyota Corolla with a pre-collision system, mas kalmado at confident ka kahit na rush hour. Get in and go right now sa Toyota. Lease a 2026 Corolla L in stock na ngayon from just $75 weekly for 60 months at 5.89% with $32.99 down. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
1: Whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
0: Your truck shouldn't just be your toughest tool. It should also be your toughest toolbox. Dahil hanggang 11,000 pounds ang towing capacity ng Toyota Tundra Hybrid. Siguradong kahit ano, kayang-kaya. Get in and go right now sa Toyota. Lease a 2026 Tundra 4x4 Double Cab SR5 from $145 weekly for 60 months at 4.49% APR with $86.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today. Ay, nakakapagod talagang kumayod Monday to Friday. Buti na lang sobrang lakas ng turbocharged engine ng Toyota Tacoma. Para pagdating ng weekend, game on! Get in and go right now sa Toyota. Lease a 2026 Tacoma 4x4 Double Cab SR5 from $110 weekly for 60 months at 5.79% APR with $79.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
2: The following program speaks to the Filipino community, uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.
3: Ito po si Pastor Amo Piruba ang bumabati sa inyong lahat. Gusto ba ninyo maging tanyag at kinikilala sa ating komunidad? Bakit may mga taong sikat at kinikilala sa ating lugar sa ating panahon? Nagkaroon ba kayo ng hangarin din para maging tanyag at kilalanin sa ating lugar? Siguro, kasi nasa bawat sa atin ang isang pagnanasa na maging ganito. Merong isang tao sa Biblia na iba ang kanyang hangarin, iba ang kanyang hangad, iba ang kanyang inaasam sa buhay. Hindi siya nagagad na maging popular o tanyag. Hindi siya nagagad na kilalanin siya ng tao. Hindi siya nagagad na maging idol siya ng tao. Ang pangalan ng taong ito ay Moses. Ang sabi ng Biblia, by faith, Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. Bakit hindi siya nagagad na siya ay maging tanyag sa lipunan? Bakit sino ba siya at hindi na niya kailangan maging popular at kilalanin ng tao? Historically, si Moses ay ampon ng anak ng hari. Dahil na siya ay tinuring anak, siya ay tagapagmana ng kaharian ng hari. Siya ay isang prinsipe at hindi na niya kailangan ang maging tanyag at maging sikat. Dahil sa siya ay sikat na at kilala na siya ng buong kaharian. Wala na siyang dapat gawin, kundi mag-antay na lamang siya ng dapat na panahon at siya ay isa ng hari. Pero ang mga bagay na ito na gustong-gustong mangyari at inaasam ng bawat isa sa atin, ito ay tinanggihan ni Moses. Bakit? Bakit niya tinanggihan ang mga ito? Bakit niya inayawan ito? Tinanggihan ni Moses ang mga ito dahil sa alam niya ng popularity o pagiging tanyag ay pangsamantala lamang. Ang maging tanyag sa lipunan ay pangsamantala lamang at hindi ito magtatagal at hindi ito magpakailanman. Marami na akong nakitang mga tao na sila ay may mga tanyag at kinikilala ng mga nakaraang taon na sa kasalukuyan ay hindi na. Sila ay lumipas at hindi na kilala sa kasalukuyan.

0: kasalukuyan. Alam din ni Moses na kung ikaw ay tanyag at hinahangaan sa lipunan, hindi ka sa Panginoong Diyos. Ika nga, if you are popular in the world, you will never be with God. Sa makatwid, ang pinili ni Moses ay hindi katanyagan. Hindi niya pinili ang kaharian ng hari. Hindi niya pinili lahat nito, kundi ang pinili niya ay ang Diyos at ang kagustuhan ng Diyos. Ito ang sabi ng Panginoong Jesus. If the world hates you, you know that it hated me before it hated you. If you were of the world loved his own. But because you are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hates you. Kung ikaw, kaibigan, ay bibigyan ng pagkakataon mamili, ano ang pipiliin mo? Pipiliin mo ba ang katanyagan sa sanlibutan o kagustuhan ng Panginoong Jesus? Pipilitin mo ba ang kaharian ng sanlibutan o kaharian ni Jesus? Sabi uli ni Jesus, seek you first the kingdom of God. Righteousness and everything shall be added unto you. Kung kayo po ay may katanyagan. 0845 or 6061115. Sumulat sa email address na ito, amoruba@telos.net. Inaanyayan ko pong lahat na dumalo sa aming worship service. Palayan po kayo ng Panginoong Jesus.
1: Maraming salamat kay Pastor Amor Ruba. Pakinggan natin ang awitin ni Gary V. Huwag ka nang umiyak.

0: Magandang tanghali mga kaibigan. One Manila po ng ating Radio Pinoy 94.7 FM. Yan po ang ating awitin para sa ating gabay na salita. At ang oras po natin ay alas 12 p.m. And still we're sitting at, wow, 21 degrees Celsius, mga kaibigan. So, right now, ano muna tayo? Tignan muna natin ang ating weather. Dahil ang ating weather ay, anong nangyari sa ating mga weather ngayong araw na ito? At, yun. Tingnan natin ang 7-day forecast natin sa ating weather dito sa napakagandang siyudad ng Calgary. Tapos, mamaya po, mayroon tayong mga maiinit at mga naglalagablab na balita at ang ating tinatawag na mystery sound. $50 na pala itong mystery sound. Anyway, ito muna ang ating si Taytay muna. Taytay!
1: Hi, I'm Tay. You're listening to my Lolo, Wanalila, afraid of Pinoy. Salamat po.
0: May salamat po si Tay. Ayos ah. Magalang si Tay. Parang ako pala si Tay eh. Magalang.
1: I'm Trevor.
0: Trevor
1: you're
0: naman.
1: You're listening to my Lolo, Wanalila, afraid you'll be Pinoy.

Alright mga kaibigan, ito na po yung ating weather sa napakagandang siyudad ng Calgary. Right now we're sitting at 21 degrees Celsius at medyo mainit po. Mainit ang panahon ngayong araw na ito at tingnan natin for the rest of the week. So, ito po ang ating rest of the week para sa ating 7-day forecast to. 7-day forecast. So, Sunday, ayan, 21 ang pinakamataas nito ay 24. Ngayon, ang ano naman natin, ang ating Monday, it will be 25 degrees Celsius. Ang pinakamababa naman ay 9 degrees Celsius. Ang ating tinatawag na sa Tuesday naman, susunod na araw, 21 pa rin. Ang pinakamababa naman ay 10. Wednesday, 20 degrees Celsius at ang pinakamababa ay 8 degrees Celsius. Ganun din ang Huwebes. Parehas po sila. Ng Huwebes ay 8 degrees Celsius ang pinakamababa, 17 naman ang pinakamataas. At ang ating Friday, 70% chance of rain. Ayun, uulan. Medyo may banta ng pag-ulan. Sa pinakamataas na temperaturang 15 degrees Celsius. At Biyernes naman ay

ano to, 35% chance of rain. Oh well, 35%, 11 degrees Celsius po pinakamataas. Ang pinakamababa ay 3 degrees Celsius. Ang yan ay Saturday. Yan Sunday natin, 3 degrees Celsius ang pinakamababa, 13 degrees Celsius ang pinakamataas. Yan po ang ating weather dito sa napakagandang siyudad ng Calgary. At sa ating ano naman, sa ating balibalita, tingnan muna natin ang ating mga balita dito sa ating Radio Pinoy. So, yan po ang ating weather, mga kaibigan. Weather. Ito naman ang ating balitang balita. Conflict of interest sa negosyo ni Sara, sumingaw. At ang ating ERC VAT sa system loss out na sa November. At si Delima, katawan, ano to, kakatawan sa oral argument sa 2/3 vote sa impeachment court. At sa iba pang mga balita, ang sabi po dito ay school shootings, ginagawang content sa social media, binira. At CICC nagpapasak lolo sa IT expert versus dark web. Umpisa natin itong ating conflict of interest sa negosyo ni Sara Duterte.

0: TireRack.ca or your local Toyota dealer today.
1: Ang oras natin, mga kaibigan, ay 35 minutes after 12 p.m. Nakikita nyo naman sa ating screen ang ating mga Radio Pinoy family. Di ba? Nandyan po ang Rolimi, nandyan ang Country Hills, nandyan ang South Point, nandyan ang Charles Glenn Toyota, ABM College, Pacific Hat, ang Alberta Business and Health Institute, ang Greatway Financial, ang Ace Career College, ang Salad Master, ang Pathways Dental Clinic, ang Buffet Yangtze, ang Greatway Financial ni Alicia Cabagan, ang MTG Healthcare Academy, ang ating Mortgage by Cathy, UMAC Express Cargo, Forex Cargo, ang Forjans Logistic, kasama si Miss Alma Armada and Company, ang Jay Sunrise Grill, ang Maxwell Realty, ang Kia, ang ating Mera Diego Law Firm, ang Raptors Auto Glass, ang Race Immigration, Shang Properties, at saka Pinas Brothers. Marami pa pong mailalagay dito sa mga susunod na araw. So, tingnan nyo na lang po. Now, ang announcement natin para from our sponsors ay ang Jay Sunrise Grill. Sila po ay naghahanap ng mga tauhan or employee. Kung gusto nyo pong tumawag, 403-279-7088, Jay Sunrise Grill. At nakita ko rin dun sa isa pa, no, dun sa Pacific Hat Restaurant, naghahanap din po sila ng tauhan dito sa ating, dito sa Calgary. Sa Calgary po yan. So, Pacific Hat Restaurant, pwede po kayong tumawag dyan sa ating mga kaibigan na naririyan. So, tingnan natin ang phone number ng kanilang restaurant sa Pacific Hat Restaurant. Ito po ay dito yan sa Calgary. So, matagal na rin po natin kasama ang Pacific Hat Restaurant dito sa ating Radio Pinoy. 94.7 FM ang radio ng Pilipinas sa Calgary. So, tawag kayo rito sa 403-248-2466. Yan po ang mga opportunities natin, no? Kung sino po yung gustong magtrabaho, pwede po kayong tumawag diyan sa ating mga telepono yan. Jay Sunrise Grill, Pacific Hat Restaurant, naghahanap po sila ng mga makakasama. Anyway, eto na, no, yung ating palaro. Yung palaro natin na Mystery Sound Contest. So, sumali po kayo dito. Ang phone number natin, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. Mystery Sound Contest. Tapos, pagkatapos niyan, ilang segundo lang to, no? Pagkatapos niyan, ay magpaparinig naman natin yung interview from the 16th Church Anniversary of 4th PMCC, 4th Watch PMCC. So yan po, mapapakinggan nyo yan, si Presbyter Isabel at saka si Pastor Daniel Ferriol. At yung ating interview din from the recent concert na ginanap kahapon. Naimbitahan din po tayo dyan sa Power Voice Tour. Nandiyan si Rachel Gabresa at si Laika Gairano. Pakinggan din natin, meron din tayong interview niyan. In the meantime, ito po muna yung ating Mystery Sound Contest. Tawag po kayo kung inyong maririnig, ha? Kung inyong maririnig. Alright. Ayun, no? Ano, $50? Hanggang dito lang tayo, $50 daw. Tawag kayo, mga kaibigan, sa ating 403-717-1943-1944 at 1947. Uulitin natin at ipe-play natin siyempre yung ating segundo lang to, ha. In 30 seconds kailangan makasagot kayo. 403-717-1943-1944 at 1947. Pakinggan natin.

0: Sir Rolimi, the best Lechon in town.
1: Rolimi, natural ang sarap
2: kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number, 590-0099.
3: Open from Wednesday to Sunday, 11 a.m. to 8 p.m.
2: Tumawag sa 590-0099.
3: Rolimi, ang naglilingkod sa Filipino community.
4: Yan po ang ating Mystery Sound Contest. At sinasabi dito, ang ating, dahil na ano na natin, ano, na bilangan na natin ng 30 seconds or 20 seconds or 30 seconds. Ang ito daw po ay isang tao or a guy walking on a wooden floor. So yung kahoy na ano, di ba, may takok, takok, takok. Siyempre, sapatos yun, di ba? Sapatos. O, sa, hindi naman makakalakad ng sapatos, kailangan tao.

0: taong naka suot ng sapatos na naglalakad sa wooden floor. Yan po ang ating ano, yan po ang ating sagot sa ating sa ating tinatawag na Mystery Sound Contest. So, abangan niyo po ulit sa susunod na linggo dito po sa ating Radio Pinoy Calgary 94.7 FM. At ang pinangako ko sa inyo na interview from our recent event dito sa Calgary. Ito po yung 16th anniversary na ginanap dito sa Port Watch PMCC sa Pentecostal Missionary Church of Christ. Pakinggan natin.
1: Oh, magandang araw po. Pinoy Calgary and Pinoy TV Omni Canada. At nandito po tayo ngayon sa Holiday Inn para sa event ng Fort Watch PMCC, which is very, very successful. Huge congratulations po sa inyo. So, katabi ko po si Presbyter Isabel and si Pastor Dan Ferriol. Magandang araw po sa inyo.
2: Magandang araw din naman. We're happy to have you in our church anniversary.
3: Natutuwa po kami na kinover nyo ang 16th church anniversary ng Calgary Local. Welcome po sa sa Radyo Pinoy and Pinoy TV.
1: So yes, huge congratulations po sa nasabing event, no? Sa event nyo, Pastor and Sister, no? Itong event na ito po ay para sa ating mga kababayan, no? Sa lahat po. Which is very uplifting, very enlightening po ang mga preachings nyo, no? At natutuwa po kami. So ito po ay nag-umpisa lang po sa isang maliit na local church at ito ay lumago ng lumago. Paano po nangyari ito?
2: Actually, ako rin ang parang ginamit ng Panginoon ang buksan ito. Nasa Toronto pa ako noon. And I was the coordinator. Kaya ang goal na bawat at least, bawat province, bawat bayan, ay magkaroon ng gawain ng Panginoon. Kaya may mga kapatid na nandito, actually dito noon, may mga kapatid, dinalaw ko. At sa kanan tira, nagkaroon kami ng Bible study, may nabautismuhan, yes, then pinalo up ng mga elders dito, dahil ako naman taga Toronto ako, pinalo up nila hanggang sa lumago ng lumago hanggang dumating sa 16th year. May the grace of God doon na patuloy na pinapalago ng Panginoon. In 16 years, kumbaga slowly, gradually, but it's still really growing. At ako na nagsimula dito, nakita ko kung paano pinalago talaga ng ating Panginoon. Masasabi natin, ang Diyos ay kasama natin pag ginagawa natin ang kanyang misyon. Kaya nakita nyo naman kung paano ang Diyos.
1: And how about kayo po, Pastor Dan?
4: Anong masasabi po nyo?
3: At talaga pong biyaya ng Diyos ang pagkaka-establish ng Calgary Local Church. Like what Presbyter Bell has mentioned, they started with a handful of believers. Mabibilang lang sa daliri. They started sa basement, sa living room, and then they moved to a community center, and then sa rented places, and yung paglago talagang hindi gawa ng tao eh. Diyos talagang gumawa. At napakaganda ng foundation, it was laid by Presbyter Bell.
1: Talagang naging sugo po kayo, Mama, no?
2: Naging kabahagi lang ako ng sugo ng Diyos sa ating panahon. Bawat panahon, ang Diyos kasi gumagamit ng tao. And I've been a part of that ministry of the apostle. Para this church is global actually. Sa iba't ibang continent, iba't ibang bansa. We are like more than 1,000 churches globally. In Canada, we have 31. In the US, 50 plus. And in the Philippines, 500, more or less 600. At ang ibang mga bansa. Kaya pag ang Diyos ang nagtayo, wala talagang makakapigil. Yan ang sabi sa Bible eh. Ano mang

0: 0939-765-8888 or log on at southpointtoyota.com. Ito naman mga kaibigan, ang ipapalabas natin, ang iparirinig natin. Oo nga pala, teka muna, bago yan, magandang magandang araw po kay Tito Joey Calbelo. Good evening.
1: Hello, magandang araw po sa inyong lahat.
0: Ay, good evening, Olet, good morning, good afternoon
1: pala. Calgary, sorry, and Pinoy TV Omni Canada. At nandito po tayo sa Polish Canadian for a very amazing concert, no? Katabi ko po ang mga magpe-perform ngayong araw na to. Walang iba kundi ang ating diva na...
0: Galing po ito kay Mr. Iman Mendoza. Siya po ang producer ng Abundance Production, Power Voice Tour, Laika Gairano at saka si Rachel Gabresa.
1: Si Laika Gairanod at si Rachel Cabreza. Magandang araw sa inyo, guys.
2: Magandang araw po.
1: Ang gaganda naman.
2: Hello po, hi.
3: Hello po sa inyo lahat.
1: Okay, yes. Nagpapasalamat kami at kayo ay nakarating dito sa Calgary to perform concert, no? Magko-concert kayo. So, ano ba ang maaasahan ng mga tao ngayon sa araw na to sa concert nyo?
3: Syempre wala naman po kaming ibang hiniling kung hindi mag-enjoy lang po sila at ma-enjoy nila tong gabi na to dahil minsan lang din po kami makapunta dito at syempre masayang-masaya po ako sa mga tao talaga na nagsuporta.
2: Yes. Siguro ang pinakaabangan nila is yung mag-enjoy and makikanta at makisayaw po sa amin ngayong gabi.
1: Yes, so, tama, no? Kasi dito, alam nyo, mga Pilipino, puro na lang tayo trabaho. Yes, ngayon, may pagkakataon na maging, yung mag-enjoy-enjoy naman, di ba? Si Laika po rito ay champion ng Voice the Kid, right?
3: Voice Laika. Kids po, yes.
1: Yes, so, natatandaan mo ba kung anong year yon?
3: Yes, 2014 po. It's 2014.
1: Yes. Oh, yes. Oh, yes. Kaibigan ni Darren Espanto. Yes. And si Rachel naman, ano naman yung iyong napanalunan?
3: Sa tawag ng tanghalan, season 1 po ako.
1: Okay.
3: Yes po. That was 2018.
1: Oh, okay. Yes. So, meron ba kayong gustong pasalamatan, Laika and Rachel?
3: To all, people po na nagsuporta at mga bumili ng mga tickets. Maraming salamat po. Sobrang thankful po kami and grateful sa lahat po ng mga binigay niyo hong blessings sa amin. Dahil isa po kayong blessings namin sa araw na ito. And also to all my sponsors, maraming salamat po. Producers, productions, promoters, ayan. Maraming salamat po sa inyo.
2: Siguro po, kasi napasalamatan na po lahat ni Laika. So ako, siguro papasalamatan ko bukod sa ating mga kababayan mga Pilipino, yung pamilya po namin.
3: Yes, and also
2: yes,
3: God.
2: And yes. Number one is the Lord. Yes po.
1: So imbitahan nyo sila sa mga iba't ibang lugar na upcoming shows nyo.
3: So meron po kaming Edmonton and also Vancouver and
2: McMurray.
3: Yes.
2: And Vancouver na sabi na rin natin.
3: Yes, yes.
2: Yun po kasi yung last namin, Vancouver. Kaya abangan nyo po.
3: Yes.
1: Okay, so ayan po si Laika at si Rachel. Okay. Voice Power Tour. So ito po muli si Olet Barnechea at maraming salamat sa inyo, guys. Okay. Ito po muli si Olet Barnechea daw sa Pinoy TV.
2: Wow.
1: Natural.
0: Alright mga kaibigan, ayan po ang ating kabuuan ng ating programa at huwag po nating kalimutan ulit sa Sunday dito po sa ating Radio Pinoy. So last sponsors natin, Get In and Go Event on Now Toyota Demo Sale. Save up to $10,000 on over 50 demos, up to $5,000 off on in-stock Tacomas and Tundras. Free winter tires and free tires and dream warranty on every sale. Free prepaid maintenance for 5 years. Tawagan po Pinoy Connection at your Toyota Giant Country is Toyota 403-290-1111. At sa ating pagtatapos, narito po ang ating salita hango sa Biblia, ang sinasabi natin na from ibang ibang ang sa ating ibang ebanghelyong Mateo 7 13:14, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan.